ko tam sun borom diko nak waye dem aljana diga la rat naka nonu dañuy nit bo xamne tam mo xam bi nga mo xam ne fere mo xam tam la wala ka be waye da bari ngi lol ci bu nit mo xam da nga ligue wax nga tam tay lol nit wala nga xet lol nit mo xam ni mu meuna doxé jërëm nit ni jërëm ngeen ni bari ñi nit bokk na ci nga xamne tam naka nonu bi jam bi am jam bi nga xamne borom ko fay def ko jënd ak alalam ba mu rew ko fakk mo jam bo xamne jam ci xere moy dañ ko japp ci dina ni ni ko def japp ni def ndal di lank ni ko jam mari yalla dal di daw jam na wala lool da nek nit nek jam ko yalla sun borom diko nak na jam ko yalla la waye nak ni ngeen ajeul nak ak jam rewlu xam nga ni ak ak nit mom balay ni ci jigi tirar rek na ngi ko rewlu da ni jël ko ci jëfëm ju baax balay ni jël ci bakkar ko fa tek ko wala sun borom ci bopam ci baaxam enteli ni ñu fété ki xeyal ko bari bari ko mu dem ni dal na waxon na misal bu xam nga ci fa ñu ko misal def def re ni ko yëlu ci yalla bi yalla ni borom rewlu xam dem ni may re ni dama xiyam ben jam bo xam ni dafa taxaw ci bakkar yi balance yi tay ci xam ni mu bari lol te adam bari ni dakar ni mo wara dem aljana ben way ni ko man day dem na jëwoon tabbi ci ci bak ci ay yi manam rek ci adam ni tan lan ko tolni jox ko ko ni ni man day am ni mo bark xey ni ko ni ci jox ko ko ni ni man day dafa xanyam ci ni jox ko ko ni ni man day dafa am ni ak wax ni mo ko ndax dañu togon bis ba waxtu yepp ni dal di rot ko ni ni ka xafat ni ni ni yepp la ko ni jox ko dañ ni nga xamne man day dañu xol won man dafa xol won man dem bis tam mo tan dañu ni nanu ma def ba haq yepp di wax ni la haq yepp ni fay ba ni am ni wax ta aqi def dañ way ni ko xol ni ni ni ni ko dañ ni ko ni ak sun borom bay waxti mo ngi ko ni ni ko I'm going to go to the hospital.

amna benn farata bu si jokku mooy nga dem ba sit yi di taxaw jonn jonn jonn ndax boo tàggali sit yi tuut rek daal di jàll ak sujjee teel ak noonu boo ko defee nga bàyyi benn farata bu bokkut ak sit yi boo xam ne daa na ko leeral léegi ci kanam nga dégg bokk na juróom yoon la fara tey ndax ra tey ci bokk mooy juróom ba ñeel bi juróom ñetteelu farata yi ci julli mooy sujjee sujjee farata la sujjee ci sujjee bi itam farata la mooy boo sujjee bi dangay sujji ba mel na ba nga sëgg ba doon sujjee mooy delluwaat sujjee ci des kon sujjee bi farata la sujjee ci noon ba mel na ba mel ba nga sëgg ba sujjee farata la kon lii daa koy wéet juróom ñeent la doon bu ko fekkee mooy su fekkee ne mooy jiite yoo da ngay topp ci jàng mu lay jiite kon dangay yéen ni mooy ci noon nga da ngay tàmbal sa jëli mooy sax nga wax dangay yéen ni mooy ci noon da ngay tàmbal mooy soo taxawoon di jëli sa jëli bopp da ngay wax boo ñëw si sa kilifa nga am yaakaar ci jullóom nekk la am barke te taxaw ni nga taxawoon jëli bi naa la mën a jàll ànd ak moom ndax moom bu fekkee da ngaa ñëw ci jàpp ji rek iliman dem ci kanam day taxaw ci gannaaw rek daal di xam ne yéene nga ray ci noon bu jiite la foofu moom mën a mën cee wax ba tey dina yéen ñaar dong dañ koy di jàpp itam moom bu taxawee di jiite rek nga ñëw taxaw fa la war a taxaw jiiteem rek daal di xam ne kon am nga yéene ray ci noon ci bu jiite la kon wax na ni fukk fukk ak benneel mooy nga doftale farata julli gi ni mu toftalee maanaam rakka bi nga tegale ko ni mu tegalee jàll ko asalaamaaleykum mujj ci te loolu mooy yéene ak wax allahu akbar mooy jiitu ci julli ànd jàng fatiha bokk ci ak taxawaayam rukoo bokk ci ak taxawaayam sujjoo bokk ci ak taxawaayam nga tegalee rakka bi noonu nag jàll na ba julli gi nekk ci asalaamaaleykum loolu farata la boo doon julli tàmbalee ko jàng fatiha te defee tabar arama bu baax boo doon julli sujjo rukoo bu baax kon tegale goo farata la mafkal jàng fukkay la ñaar yi mooy ñuy wax ak dal ak dal mooy loo yàppanti yàppanti day julli farata ñoo toll mee fa teg ba julli dal maanaam boo sujjoo jàpp ci sa yoon mooy rukoo da nga def teg ba julli dal boo sujjoo ci rukoo ba da nga def teg ba julli dal boo sujjoo sujjoo noonu boo sujjoo ci sujjoo bi noonu foo toll rek dal da nga ne teg ba julli dal moo leen farata la gannaaw ba loo ci yàppaat nag nga sakku tiyaaba day gën a baax waaye dal gi tekk moom war a jàll mënta ñàkk bokk bàyyi bàyyi farata loolu dañu gis koy julli koo xam ne xam du ko xam baa da yàppanti rek ba du ko def mooy fukkal ñaar fukkal ñetteel mooy ñu wax yemoo yemoo mooy bu fekkee da ngaa sigee ci rukoo mbaa nga sigee ci sujjoo da ngaa doon mel na mayoo ba nga sëgee di rukoo ak ba nga sëgee di sujjoo maanaam tey jii boo jàppee ci sa yoon rukoo boo sigee tuuti rek te àggoo ba mu nga mel ba nga sëgee di àggoo si taxaw benn jàmm kon bàyyi nga inti daal muy yemoo ngi la wax léegi boo sëgee sujjoo bu tey noonu mooy delluwaat mel na mayoo ba nga sëgee di sujjoo loolu yemoo boobu boo ko bàyyee itam daal di bàyyi farata boo nit boo ñu koy bàyyi noonu noonu lool doon ñàkk xamal doon ndax xëy na ñàkk a faale li ñu def rek te fekk ba farata la kon loolu mooy fukk ñeenteel mooy mooy wax gi asalaamaaleykum wax gi asalaamaaleykum farata la ci julli ñu la jëfal asalaamaaleykum julli bi du noppi te it farata la bëtti nit loolu mooy ñu dañuy wax asalaamaaleykum nga toog ko ba yàppanti ba jëm di dem fekkoon ne dañuy wax asalaamaaleykum toogut da yàppanti jëm di dem su la waa jullit di baax kon farata bi mooy mokk ba tek ci kon sunuy jullit yi sunuy jullit yi noonu fukk ak juróom-ñett lañu ba ci jëkk mooy liqaam liqaam mooy bala ngaa kaa parkaa boroo ne nga wax ne

mu nekk ci seen bopp kanam tey am na nañ ko ànd lu rafet. loolu moo sabab bis bu ñu gën mën te ñu bis boo xam ne Cheikh Ahmed Moustapha moo ko wootewoon mu waxoon ne ba dañoo def dara moom jiital wax jooje ci njaboot bi mooy nañ ci wooyu woote di ci jiital Khalifa Sénégal bu mu rëj Cheikh Mahmoud Moustapha mu taxaa di ko ñaanal gudd fan ak wér gannaaw ba mu ko laajee ndigal ba mu jox ko ndigal ci ñu woote ko sañ koo def am na ko am njaboot yëpp mu jox ndigal képp koo xam ne da ngay sa mbir dara nga aju na ci Cheikh Mahmoud Moustapha nga xam ne bis bu ñu mën mën nga jàpp ne sa bisa loo ci mas a def na nga ko xeeb te def te gën koy jëme ci kanam ndax bis boo xam ne su ëllëgee

0: feeñal Cheikh Mahamadou Moussa rek a tax, kon nañ ko ñaanal loolee suñu borom defal ko ko te ànd ko moom. Ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ñu tàllal loo xam ne nga

0: principe là il va beaucoup waxtu dama sa de mi xay bo xamne ma sha Allah
1: amina
0: ba jox lo
1: d'accord
0: nga xamne ko dox bok ci madaga city
1: d'accord
0: dafa jaxass ak febar dermato yi manam kay lu melni li wax eczema li koy wax crude wala sax dama ni xet allergie amna fa xet yo xamne allergie la fekk bu city mais li ci dabar moy imam sida city moy ibul opportunité ay tawat ba pare est ce pour ce tawat bi dermato ko am tawat bu nek ci yaram fekk lox city mo nek ci ginaaw wala yalla xam nako ndax li nit ana tawat dem na sunu dem na ba fadi dem ci mesin ta sama def ba fadi fek siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon su ana tawat dang koy bolé di tete wala dox siti bi kon febar la bo xamni man lu nakare fek la même aussi da ngay sentir fièvre xéram mara yaram bi tang
1: mi tang
0: mi tang sa fa nek dem ci place kay 39 degré ba taram degré même aussi da ngay am fatigue générale moy ciono fonto yi dem di metti wala courbati yi deug nga sentir yakh yi di wax nga sentir da ngay bëgg di metti da man li jeex da aussi do nek do nek ci nga ba tax gis nga do nan garam dox siti
1: waaw
0: bu dara bu baax da ngay lek normal
1: ñu nek
0: tu nek bu baax xam nga ko siti bi wala tax aussi nga nek appétit ñu ngi lay buñu dappalé mo siti pour ñom manam fi gëmu sér rek bu siti dama wax sax malade bi patient wala patient nek am nga siti ñu la la aw ma siti ndax gëmu ci rama fekk ñu ngi am yeneen nan rek yeneen santam yo xam nga fekk ci rama
1: ko ñu ngi gëmu ci nit ci nan ko
0: tay wax la ko
1: nak
0: nga ñu nek da la def dapp sa yaram da ni ko bakki am lay fatigue générale yaram bi metti fo tan bo yewu do na la jume da la dur ara bi fo da la bay yow da ñu ndax da ngay ñak appétit deug sa yaram di jeex yaakaar sax da nga amé yeneen xet febar yo xam ni non wa deug kon man da ko dafa yaak ya imam
1: d'accord
0: deug imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa febar
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñu nek
0: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ni sénégal ñu ëpp sénégal yi dañu bëgg dëgg dëgg dëgg wa ko dëgg dëgg yalla xam nako waaw ba ci bi sa yow bi
1: waaw
0: du sa yow aussi bo bari la koy nekk aussi sa fatigue

0: ci yow loolu nit baaxee loo xam ne dina ñu buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram seen sëti jërëjëf ay imam macha allah imam ñun askan bu ne ci nekk na
1: waaw
0: te yaakaar naa ku topp suñu émission man ak yow sensibiliser ci lañ nekk sans su nekk mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam suñu alimentation naka la ñuy dundee naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ñu ci war a dundee mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka lañ ciy fajoo mooy sans su nekk ak naa ku bàyyi xel suñu émission ci yore yi demee sans su nekk yaa imam bar na garab yi bari ñu mën a faj si
1: waaw
0: li ci jiite nag mooy li ma wax léegi da ngay wàññi ba pare benn xeetu lekk yi mu wàññi gerte wàññi soo pire wàññi aussi meew pire wàññi yàpp wato boor ndawatina yàpp bay
1: waaw
0: nga wàññi aussi jëm biñu yaboy wala jëm lu pont yi donc da koy wàññi mën nga bañ a bàyyi mais da ngay wàññi bu fekkee ne dafa doomu saay rek nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement da ngay wér léeg-léeg sax nga gis koo xam ne am na garab bu baax ci sëti imam
1: waaw
0: fekk ne dafa bàyyi lekk yi nga xam ne moom soxal fenn la
1: kon
0: bi ñuy wax reenu rand baax na
1: waaw
0: reenu feex imam baax na
1: waaw
0: reenu caxat
1: waaw
0: baax na
1: waaw
0: kooku soo ko jëlee ndànk bu nekk benn reen nga baxal ko ci un litre d' eau su ko defee nit ki naan kaas yi ma fee bu di histoire
1: kooku
0: ku koy def incha allah dañ koy daawal sëti wax na la sëti du xër bu ñu faj jooni jooni sëti teel naa fii bi loolu mu ne leen di ko faj ci jëm benn weer.
1: jëm benn weer
0: jëm benn
1: weer ñu fàttali ñi nga xam ne doyloo nañ la tey itam ci ni nga ko waxee ak leeral yëpp

sun philosophy mu rek man lañu def ak ñu ma dal yo xamne da na dafa bari man la nek 1000 francs sax mu ne ko magasin rek am na ak ñu bo xamne 1000 francs lay def so rek waxe day dugg ci fonds de développement souverain ko da bari nga xamne muy gëna yak li dëkk bi par exemple ciono ñu nit ñuy bacc bir dugg ci da magal ci walu transport su ñëwé ba ci péage bi dañuy gis ne so gëndé jafé jafé mën nga fa am ñeenti wax juróomi wax ci bu add sa dal yooyu yëpp fi ne fond bu mel noonu mën lañ ko def ba nga xam ne chaque année ñu def ak yooyu joo xam ne kenn ko ne 3 million 4 million yi magal si loolu su ko ne defee 1000 francs loolu 4 milliards wala 3 milliards loolu fi ne ak ndëf su nee su ne am koy alimenté benn fond mën nañ cee defar ay bretel ay corniche ñu gëna yàgg nga xam ne sa wàccee ci péage bi da ngay jaar si corniche bi ba sa ëllëg sa dal nga wàcc am ay sortie mën a dem sa dal ak walu transport walu fi ne BRT bi am Dakar war nañ ko mën a am Touba ñu dem ba ci Sentiane bi loolu dem ma sare bi ma la wàññeeku ndax xam ne li nga am na njëriñ waaye am na nuisance yooyu yëpp daal ay xalaat la yoo xam ne suñu ko xóotalee jàpp naa ne war nañoo mën a sukkandiku ci li ñu am muy pas-pas ak doxalin yi mën ñu daan financer projet yooyu naka jot.

0: Cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andina ñeen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andina ñeen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi, di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 Bisbune liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci Bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtané jafé jafé ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ay ginaaw buñu santé yalla julli ci sayidina muhammad sallalahu alayhi wasallam dañuy daal di ñaanal ñepp jamm yene ñepp jamm comme niñ koy waxe sa suné santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom miñu may fekke ak tal bañu téwé waat ko inshallah balu ñepp ak nak daal di ñaanal ñepp jamm yalla ñu ko suñ borom bokku defal ñu adam na tangi xewal giir mandé ma ngi tuugal ñepp di balu ñepp soxna minta moj ma ngi lay jéggal bu baaxa baax ci tam xarit biñu genn yalla suñ borom yag ko fekkelo ci carton suñ borom mu baax mi aja seigne muntaha basir yalla nako seigne borom yagal lol non la koy ñaanale baye abdou karim mbake yalla nako seigne borom yagal di ziar kul ko xamne soppe cheikh abdou karim mbake nga ma len ci ziar bu baakha bax mom do mo laji fallu ji yalla nako seigne borom yagal aja non la ci ziaré kul njabotu cheikh ibrahima fall gi yalla seigne borom yagal len fi defal len natangé bañ sut senu mam fan nak seni baye aja mi ñu nonu takusani ba wala fi ci 106.0 ma jéggalu wat ñep bam wéré aje ñu ñu su ko défé ma dal di leen defal émission bu mag bi ma ziar ñepp ku lu ko xamanteni bi yow la bokul kër gi rawati na deuxième waxtara ma ngi ko ziar diko ñëna gudd fa nak wër gi yaram ak képp ko xamni yaay ngi fi ci kër gi yalla suñu borom defal la jamm soxna min te moy magal na la bu yaato ndaysan sama yaay fall bu mëna sañ sebi tubarikalla tay ma fekk ko fi ndaysan mu dal di may dalal aje ñu ñu su ko défé mi ngi nonu ndamali dal di ne tok ci radio bu mag bi 106.0 serigne ndjay sama gol la kontani nako ci allah di fallu yi ci bir keur gi ma leni ziar bu baakha ba way duma fatte sama goor kenn ci man di elage fall soldat seigne fallu bi ma ngi kontani bu wera kep ko xamne jamono ji yaangi tewlu 106.0 radio bu mag bi nena ko daño benno bari fem mom 106.0 a te rew mi ko wote jam ak salam su ko defee na yaato sama takusan man na la ne a job teranga fo fete borom dakar ndjay djok mu do war mi ziar na la bu baakha bax sama gor la modou samb nu la ko ci contane bu baakha bax a ca goro ja bay fo fete yang ci bir a ci ñu nonu soxna code djouf lañ koy wax ha digeenu babakar ndjay wala seri babakar ndjay a ca code beggé na la bu yaato jox la sa waccu way su ngeen degge mo mel ñaamu mu xamne ndamali tok na soxna bassine kabara fo fe ca tawfiya ñari tawfiix yépp ziar na len bu baaxa baax neenu ma tawfiix gi ñaar la aca soxna bassine kamara magal na la bu wéré wér aca saasu ngeen diggee moo mel ñaa moom mooy suñu ndikatif ngeen xam ne commencé nañ ci mbindu mag ñu baax ñeeg ñu men bigal leen ci li leen gënal lépp ci ànd ak jamono dëkk bi rek topp sëñ Touba nenaa ko rajo bi sëñ Touba rek la doyloo ba taxna suñu auditeur ak auditrice cheikh khadima len ñor aja aja soxna ko du neena la tay do doy bay dess ma ki yene tv aja su ko defé ñu defala toga yi dal di génné cafetière café yi tek plate bi manam table gi la ko mag ñi di wax waaw ba jëma doy ba samay jëmuna aja bi ni nonu ci la neexé nga bo xam sa tiaf fek sa wet gi def sa musor gu bax rek min yamin tomboj dal di joxe kafé takusa aca gal mi yaay ma nga fu fecce ndar geej ma koy contane yaay mohammed ousseynou la diko ziar bu baakha ba di ñaanal goram nga suñu borom doliko xari aljana bu baakha ba ak mbolam ku ko fa fekk ku fa fekk ndeysaan ñi nga xamne ci ab def leen fete gennaw ndeysaan yalla suñu borom genné leen fa waye ñi tawat suñu borom fa gu seen bop ndeysaan ñi jitu ji ñu ñaanal leen xamne defuñu lutax suñu borom jël leen waye ñun ñi defuñu tax suñu borom bayñu fi sa su ne rek ñu rafetal xol yi yeneen te jamm bu wëre wër kenn ku ne la nga yéene sa bopp rek nga yéene ko sa morom comme ni ko sang ba daan waxee suñ ko defee rek jamono dina gën a neex ñu tàppe xol yi surtout yéenen te jàmm la ma yéene benn FM rek ma yéene ko beneen rajo ba soobe sëñ Touba yàlla na suñ borom defal ñëpp jàmm ndeysaan sama takusaanu ba wala sama bàjjen Diouf ah bëggee naa lu bu baax a baax yàlla na la fi yàlla yàlla aca mu mel ni boobu baa jën Diouf laa ciy bëggal ndeysaan aca Diop jëlal Aladji Fallou Mbake la ñuy bàkk daa meñ ndeysaan
1: may na ko la sindonoro
0: aja fita sulle
1: yalla may na ko la
0: yajeful na ko mboj
1: sindonoro yalla may na ko la sindonoro
0: lepp ci balante ak bi ci tam xari bu ndessa
1: sallu deul le tay ma ba kadi mbara
0: ba jeñ jufa joxna la ko lu beuri sama yaay boy yi lañu bëgg na ci wallahi ba jeñ jufa joxna la lepp

0: ko defé job nga bal ma ak bu baakha bax nak ma sonal la lol ndessane dama ñepp bal ma ko yoon ci bi ku lu koy tewlu ben fm rek ben mo ñi ngi lay balu ak bu baakha baax waaw de ben fm ñu tubal ñepp bu baari gal la jëb sel bi ndessane bi gel fofu rek bu mag bi
1: sal rabbana ko dogal taqadim
0: aje mini fi ci digënté mbacké Touba xal wu jëm Ili Borbal dal dina mel dëkk bu sell ba mom ben 9m
1: ila ila la
0: bu yalla la ne sen sama papa di neena ma boba ba tay dama japp radio bi ben 9m rek bayiko fa ndessane bay ciop bay ciop lañ koy wax jëre jëf yalla suñu borom ku dal sa fan tubarikallah contant na ci lool bu baaxa ba ay kilifa yo xamne sa suñu dañ ñuy ñaanal bu baaxa baax kuma ñaanal rek ñaanal nga ben 9m ndessane

0: jalan raya dengan bekerja ke jumbura.
1: Ya jual nak bu bah bah mum Abdul. Di jod lañ koy wax ma ngui beugé bu baaxa baax moy ma ci balé djop way di sama do mu ndey di sama lepp déjà aja djop beugé na la bu baaxa baax bigel ma kulu police fo fé ci Dakar ou lako wër patou ma ñi ci mbacké bawal ñu ko djibol ak bambé wanga bok dala wa kër sé na wa ngay ma li beugé

sila yung pwede na isan man yung chikwenta ng bubaka ba? So ang nafato mo yung chibadig mo yung kikwenta ni di bigay gorgi. So ang nakodo, nasasali mo ay. Sige babaga.

ko defal day sant ci beugé ku ñu ko xam tane bi yaangi beugé ben ñu fi nga de bu mag bi acca comme ni ngeen ko yame sa suñu ñu ma andon ci ak soxna mam astu mo doon leen beugal mo xam auditeur wala auditrice fu way mëna nekk rek jappalé soxna wasa rek lay ndamo di la titéro fekk la fa nga nekk ni la japp loxo ne sant barikalla balu la ak comme ni ñu waré sa suñu ñu war diko def way dafa rawati ci jabbu ji ñu tollu ni ñu balante ak rek dal di yeesal ñe bali bu wéde wéel ligéyal señ bi japp ci dekkam bi gëna japp ci señ bi dal di wajjal rek yaam gëna xam bës bu mag ba magal ak ci amadou bamba gi yaam ci yalla yobbe gi am ndessan ñu ñaanu mi nga xamanteni bi fekke won nañ ko te fekke yuñ ko ren suñ borom dal di leen yi xare aljana ñun ñi ko fekke ñu ñaan suñ borom yegg lañ ko ak jamm ci barke cheikhul khadim yalla mën nako def acca mi ngi ñu wajjal bu mag bi

mga fashion sa mga nagiging kumayon ang daya ka, mag-alag ba, big bang. Dagilin ko nun nga, ganyan. Ay, kasi ako na nag-iaral na may dapal ni. Ay, sabi mga ipayo ko. Kung bigot talin mo ko, gaya nga kamero ng Manila

Fala de Sam, surtout Moulou. Xoli nañ ko faram xoli bu baaxa baax. Mo xam ci auto bi wala ci sare bi wala ci kër gi wala ci marché bi. Ni tapé xoli ndeysan. Ah. Fa def ci mo xam tane bi ma sha Allah rek. Auto sax do nang duñ nang sax sagoru lu bu laati. Ni ngeen yaatal xoli ci amadou bamba def na lepp ñu ñoo ci dess ma sha Allah. Yaatal xoli yeen te jam bay defante lu bon. Lay lu dara jëm ko yeen te ñaawé defante yi jëm ko nañ leen label xoli. Ñan suñu borom moy ñu luñu sutu lowé ñaanal aji jitu yi té xamna ñu ñoo ci dopp wala yeex Allah yalla do lu jamm ba ay ñu daal di fexal sa xol tok di deglu takku sa ñu bawal gi han ak so na wala sar man def sama goor suñu mamma Touba rek Allah lo rek do na jamm fi lay xewé ci Touba Touba Touba rek ñoo mëna am ni han takku sa ñu bawal yeeg lepp ngay am fi an manale sa café Touba andak ci Amadou Bamba rek di beugé ñu jé ko tokofé day mayelen café bu gën jay café

bailan video yang tunai. Alam mo kita yung hamdi di baki yung tunai. Hanggang doon lang, huwag mo doon yung kain. Kumakuha. Ayos mo ito, Erwin. Sabado, Erwin, welcome na. Baya, abigyan mo muna ng Mendoza. Malang dito po, isang program mo na kakamun. Ewa, abubun niya ito, yung bolo ng dilo niya, din ko niyo. Bukan pag niyo lang niya, kapkad lo, bigay pa. Malang, ay dumafis, si daddy. Bailan niyo, nagbailan gundi. Ayan, bring your tongue now, you need a call. We'll be

ato sa mga pagimong to, wasi ang mga sa mga tol, bumayin ko ang tanya, kung ko kami ang ito sa mga tol ba? Pero nang bayo mo nga binibigay di ba ka ba? Sa mga tol, Usman Bengu. Ito sa mga tol, bumayin ko ang

0: tabaari taala ma sha Allah mi ngi non non sa bu baakha baax ma doon ko jox ku lu ko xamanteni bi ya ngi beugé rawatina ay yu baax yi han ay yu baax jox na len ko bu mu beuri doore ndeysa waye ñaare lu baax yi dama ñu ñu ci biir da ya ma yalla sun borom dal di jaamu ne ci rew mi ni day na war de sun borom dal yalla ñu dimbali rek mu sa ñu ci ku jégué yalla ñu pom jaamu ne sa ko ngal mo la ngi wéré ba bu gëj ci lamb ci ci la mu ko digi de ko ci digul bobo sun borom yalla ñu dimbali ba nga won ci digu rek bi ay yalla bax ni aja mi ngi nonu 88628 1902 88628 1902 ngeen ko djegi dal non non ku ci djor ben rek boye me yangi ñu yoon ñaar nak ñu musutu ñu yeen ñaar mom bu la ko ñu tokkar ñu yoon ñaar ñu amatu loy wax ci aduna ya ñu suñu borom dimbali rek ñu yel ben tamit bu ñame ci ben tam
1: man man
0: la lay jëm na mo ba ko rul de amma madam man lay andal yow
2: khayarul alamin muhammad lamin
0: ak ekip ko fa dem dem rek ziar na la ma dal na la ñaan na yalla ne je ngi glaw de sam nga dund wa yalla ko jabo gi ko ci ni sama yaw ndey ke be ni diko wax ajaratu ndey ke be mu dem fa dem ndey sam ma sha Allah ma sun borom kala gi yalla ko ci
2: Muhammad
0: Babakar.

sumbaki fufu ke ga wande san sama maki maki bi man ko siar bi baxa bax jox ko waccu wande san balak maram yalla sun borom yagal fi dal di yagal njabot gi ci sa kanam yow tam nga yag ci kanam njabot gi ndesan ni la koy ñaanale ya ndaw ak aaway way da yalla sun borom yagal ko fi leen mu and ak wër gi yaram ni la koy ñaanale abdu jom na ci kër ga maleni contane ñun ñep ko lu ko nek fofé ci kër ga mané bëgg bu baaxa baax waye ñang ta duma faté ndaw mu ndaw ndessane sama xalé bu yor bu mang koy bëggé waye ndey jop duma ko faté ben yoon señ fallu baylaat ñun ñep maleni contane bu baaxa baax ku lu ko ci kër ga mang lay bëggé aja naara jëm ñun ñep jamm ci yeen yalla jamm sene le ndessane yalla ko fa yalla wacce ñu nek ay de kondo yu baax yu yaatu ndessane yu mëna télalaté yu bëgg doomu adama yalla suñu borom sammal baleen aja ya ndaw.

0: ndeysaan acca am na solo bu baax a baax bégee naa leen ci kul koo xamante ni bi rek yaa ngi teewlu wala nga dem foo ba ñëw ndeysaan si yaar naa la bu baax a baax daal di lay màggal jox la sa wàccuwaay ba ma sëkk. Waa ana waa Arsène Sidy maa ngi leen di kontaane bu wér a wér ndeysaan. Waa Arsène Sidy, waa Arsène Fallou, waa Marcel Mame Rama Sax maa ngi leen di kontaane ndeysaan. Waa Tabla Thiaby njàkkalag ak la ko wër ah kulu jakarta man maa ngi lay bëggee bu baax a baax. Diggal Tawfiq Dihum di ñëw maa ngi dëkk Papa Diouf.
1: Dengar bunyi telur ah.

Minsan yan nila yung mga kubikibiba ka ba? Bigay mo siya sa marangka ng bag of life, babo. Bangyara, babo, dyan na nagyimang itakanag. Dahil sa bigay mo mo mo mo, bigay mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo Si Khaled kasi bitog di kaya bal maka. Nila ko destiko do home ito sa abu ni dawe wiki ji mreswa. Kasi ni chile punde sa yang sumbera ifa ko. Ini ko kam nani destiko do home ito. Kila desa ng gadong wiki ji kaya ang ufaim. Kanda sa abu ke nani chibu bakwai.

yantu mo monsieur Ahmadou Bamba yalla ni ko yalla fayal tabarakallah mom na nyaa wacce na fi waaw wacce na fi yengal de graw ya manse ba yep ngay xele ho ma sha Allah yalla sun borom defal len jam bu baakha ba dank dank rek wa waaw waaw sama de bella waqti bi bu jote ku nek da ngay lafte ci xaar ba ma nepp nga doga door ci no rek da ngay xaar sama ta ko sam da fu dimanche jote ay da ñuy yak da ñuy yakam ci ta ko sam dal bu jott ñi di yakam ci dimanche jott ñi di yakam ci ma dugg tok wal kala ñu ma mo da di tok di def liggey bu am solo ñi da bëgg na ci ma ko mom I'm not going to be able to do it.

ngay japp ci lepp nga lepp matti gari kala ñu neex rek ñom la ci so ci ñu dox ngeen ko am ci seeni nopp muy no diko taatan seeni xol di feex ba diko pe wala suñu tegg seen yi la wala ñeen leen di sargal sa suñu nak na ko bawo won sax da wax rek rajo rek ñu wara ñew to jabbal ni teñ bi a di ñu dul ko ñu bu to wala

0: Alam mo kasi matakusan niyo peka. May lugar naman di alingin ni Bobo Jam.
1: Matakusan mo ba yun?
0: Ay, Boron. Pero siya. Para mo ba nito ko naroon na isa? Why do you think I'm going to be a good man?

magawaling ki sa red niyo pumalong kayo dyan dahil saan pumidaw ko to sa red fuhu dyan yung tibere mani ki bagay bubaka ba wa elton bumakit valen fatin na siyang ari sa red yung yung mani ni bagay bubaka ba ako chunin ni amina fuhu ki ari sa red ya wa wa umang ko chibagay bubaka ba ako muda ko fuhu ki sa red salam yung bigay bubaka.